0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: 92.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon? Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republican Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republican Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republican Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats!
3: Huh?
5: May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Epteka. Ano meron sa kisame?
7: Huh?
5: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
4: Ang wonderful morning.
5: Wonderful morning.
4: Sa Republika ni Juan.

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan. Kaalaman. Kaalaman. Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan. Juan Kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
6: Sa isang ulat ng RP1, sa pag-anticipate ng pagbubukas ng mga eskwelahan sa Metro Manila, nagkasa ng taunang safety inspection ng LTFRB-NCR sa mga school transport services. Ayon sa LTFRB, layan ng inspeksyon na matiyak na sumusunod ang mga school transport operators sa mga umiiral na safety protocols at iba pang mga patakaran ng ahensya para sa ligtas na biyahe ng mga estudyante. Nakikipag-ugnayan din ang LTFRB-NCR sa mga paaralan para siguruhing may valid Certificate of Public Conveyance at Provisional Authority ang mga accredited school transport providers. Sa iba pang report, ngayong araw 29 na lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng Danger Level Heat Index. Kasama rito ang Metro Manila na nasa pagitan ng 41 degrees hanggang 42 degrees Celsius ang maaaring maramdaman. Kasama rin na nasa danger level ay ang Tuguegarao, Cagayan sa 45 degrees, Ichague, Isabela, Kasiguran, Aurora, 44 degrees, Camiling, Tarlac, San Jose, Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, Borongan, Eastern Samar na nasa 44 degrees din, at iba pang lugar na nasa 43 degrees Celsius ang heat index. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika.
9: Republika. Republika.
11: Wonderful morning.
1: Creating a serene atmosphere, love inspired and easy to the ear. This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Forget to like and share, ha?
1: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
2: This is your wonderful morning.
0: Wonderful morning! Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: República.
1: 87.5.
0: República ni Juan.
2: Uy, pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
3: Abay, oo nga no. Eh, bakit nangitim?
4: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
5: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
2: Papayagan ka naman ng boss mo.
5: Di ba, ma'am, sir?
6: Whatever.
0: Let's do this together.
2: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
7: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
7: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Presidential Broadcast Service.
7: Your station.
0: Your pride.
7: 87.5.
0: Ang Republika.
7: Republika.
0: Republika ni Juan.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful
2: kapag ang vibes ay beautiful.
5: So let's continue listening for a wonderful morning.
0: Wonderful morning.
6: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacanang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines, nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
1: kultura.
7: Kultura ni Juan.
4: Juan. Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Normal ang sitwasyon sa Villamor Air Base. Ito ay ayon sa Philippine Air Force. Ayon sa ulat ng RP1, ito ay sa kabila ng mga ingay na may nag-aabang na aeroplano doon na magdadala kay Senator Ronald De La Rosa sa The Hague, Netherlands. Sinabi rin ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namamonitor na galaw sa mga eroplano sa naturang base militar. Tinutulan naman ng Defense Department ang ipagpatuloy nila ang peace talks sa Partidong Komunista ng Pilipinas. Ito naman ay sinuportahan ng Association of General and Flag Officers of AGFO sa pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro kamakailan. Ito ay matapos tablahin ni Teodoro ang muling buhay ng peace talks sa pagitan ng gobyerno at ng CCP, NPA, NDF. Sa isang pahayag, sinabi ng AGFO walang bigat ng pagkikipag-usap sa mga komunista, lalo't epektibo naman na niya ang mga umiiral na mekanismo gaya ng localized peace talks. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: This is 87.5. 87.5. At ako, si Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.
1: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: At nagniningning
1: na mga bituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
1: Ipagpagmalaki
2: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
2: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
2: 87.5.
8: 87.5.
1: Republika.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
11: Habang humihigop ng mainit na kape o chumichika sa kapitbahay si ate,
12: tuloy lang ang morning routine.
11: Kasabay ang mga romantic na awitin para maging wonderful morning.
1: Wonderful morning.
11: Sa Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Balikan ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: Hala kuya, kanina pa siya pumapara. Ayun tuloy, lagpas na siya.
0: Sarap ba ng reminiscing? Tuloy na natin ang Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang ating republika.
1: Republika.
2: Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Oh, darling. I want it to be everything.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinela sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Habang nag-iisip ng lulutuin o ang labad ay kukumpunihin, isama niyo ako dyan.
4: Your romantikong Juan.
5: Sa Wonderful Morning.
4: Wonderful Morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5. 87.5.
0: Juan. Kaalaman.
3: Kaalaman.
0: Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan. Juan, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman.
4: Ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Sa 87.5.
5: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
6: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
5: Juan Balita.
6: Juan Balita.
7: Sa ulat ng RP1, na ipasa na ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng impeachment trial. Ang pag-endorso ng Kamara ay tinuturing na pinal na hakbang ng mababang kapulungan bago tuloy ang simulan ng Senado ang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Walang naging pagtutot sa plenaryo kaya agad itong inaprubahan ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na siyang namuno ng sesyon. Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang calendar reminders para sa ikalawang linggo ng Mayo kaugnay sa nakatakdang BARM parliamentary elections sa September 14, 2026. Simula sa May 13, ilalathala ng COMELEC ang tentative list ng mga nominado na may Certificate of Acceptance of Nomination with Affidavit of Non-Affinity o CAN ANA, listahan ng mga nominado para sa sectoral candidacy, consolidated list of nominees at listahan ng mga kandidato para sa Parliamentary District of Representatives. Samantala, tinakda naman para sa May 15 ang deadline ng paghahain ng Petition for Accreditation para matukoy ang Dominant Majority Regional Parliamentary Political Party, Dominant Minority Regional Party at 10 Major Regional Parliamentary Political Party para sa BARM elections. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. Hype up your pananghalian with our Pop-in Dugdugan. To the rhythm of your music and the music of everyone. Pop, pop, pop, pop goes the world.
3: Pop goes the world.
0: Sa Republika.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Oh, anyari? Nag-overheat ang auto. Hindi lang auto ang pwedeng mag-overheat ngayong summer. Kahit ikaw, Juan, ay pwedeng ma-heat stroke. Kaya't manatiling hydrated, dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbibilad sa tindi ng sikat ng araw. Tandaan, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon.
2: Oh, no.
1: Kaya't mas mainam na iwasan bago mangyari.
0: Let's do this together.
1: Para happy ang summer.
0: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
1: Kultura.
4: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
1: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental. Pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan, kultura.
4: Kultura
0: ni Juan.
3: Juan Balita
0: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
0: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Ngayong aprobado na ng Kamara ang Justice Committee Report 261, not Articles of Impeachment. Hinamon ni Party List Representative Lila De Lima ang mga senador na gampanan nila ang kanilang tungkulin sa konstitusyon. Ani De Lima nasa Senado ang hamon at pananagutan upang gampanan ng buong kapulungan ang kanilang mandato at tungkulin sa ilalim ng konstitusyon at para sa taong bayan. Dagdag ni De Lima, hindi lamang si Sara Duterte ang huhusgan sa impeachment, kundi pati na rin ang mga senador na hahawak at magpapasya sa kaso. Samantala, ang ikalawang payout ng DSWD para sa mga TNDS at motorcycle taxi ay nagsimula na sa Quezon City. Itinalaga sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao ang lugar ngayong araw kung saan maagang magsidatingan ang mga riders. Makakatanggap ang bawat kwalipikadong benepisyaryo ng tag 5,000 pesos bilang dagdag tulong sa gastusin sa krudo at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa DSWD, nananatiling nakadeploy ang kanilang mga tauhan sa payout venue para matiyak ang maayos at mabilis na payout process. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
0: Juan Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinin.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni
7: Juan. Republika ni Juan.
8: The beat continues
7: with the music
8: of everyone.
7: Everyone.
8: This is Pop Goes the World.
7: 87.5.
8: Republika ni Juan.
7: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit, ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente. Gumamit ng kurtina sa tanghali. Buksan ang mga bintana para lumabas ang init sa loob ng bahay. At gumamit ng kurtina para hindi pumasok ang init ng araw. Yan ay kung ayaw mong maging oven ang bahay mo.
0: Tipid is the key para summer ay happy. A reminder from your friendly neighborhood Juan. It's time for our featured ASEAN song. Cham Gum is among the most iconic folk songs in Vietnam. The title literally translates to rice drum, traditionally tuned using a small dab of steamed rice placed at the center of the drum head. The song reflects rural life and themes of young love. That was Cham Gum from Vietnam, our featured ASEAN song, a celebration of heritage, unity, and shared identity as the Philippines lead ASEAN 2026, navigating our future together.
2: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
3: Wag na!
2: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
3: Like and share!
2: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
0: Sayaw Juan! With our lunchtime kukugan! Nasaan ka man, gawin natin masigla ang iyong

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya.
2: Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw at nagniningning na mga bituin at araw, ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride. 87.5. Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
5: Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan.
6: Juan Kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
5: Juan Kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Formal na inendorso at inutos ang transmission ng Kamara ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Ulit na PNA nangyari ilang oras matapos ang pagboto ng 257-25-9 para sa impeachment sa pangalawang pagkakataon. Ito ang huling habang ng Kamara sa impeachment proceedings bago i-transmit sa Senado kung saan inaasahang magtitipon bilang impeachment court. Samantala, pinalitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Vicente Sotro III bilang Senate President matapos nagbotohan sa Senado. Ulit sa Inquirer, 13 senador ang bumoto para kay Senator Cayetano, 9 para kay Senator Sotto. Dalawang LPA ang binabantayan ng pag-asa pero hindi naasahang makakaapekto sa bansa. Ang isa ay ang dating bagyong Caloy, ang pangalawa ay nasa 1,690 kilometers east ng northeastern Mindanao sa labas ng PAR. Bahagyang maulap na 36 degrees sa Metro Manila, maaring uminit ng 43. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinini.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
9: Republika.
6: 87.5.
10: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me dito sa 1, 2, 3.
8: The perfect afternoon music
1: na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
8: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
8: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika.
6: I'll be loving you forever.
5: More music.
6: My endless love.
5: Your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
7: PBS Receiver.
5: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
8: Nice.
5: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
4: Ate, palista muna ha.
9: Na naman.
10: Di masamang magpautang sa taong hindi man lalamang. Kaya kilalanin mo muna. Baka ma 1 2 3 ka.
5: 1 2 3.
10: 1 2 3.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Yo. Sa pula, sa puti, sa bughaw.
6: Bughaw.
5: Sa sinag na dilaw.
6: Dilaw.
5: Nahatid ng bawat araw.
7: Going safe and colorful ang summer.
8: And make it one to remember.
7: Iwasan ang mga dark at masisikip na kasuotan para hindi masyadong pagpawisan.
9: Sige ka, aasim ka niyan.
10: Let's do this together.
7: Para happy ang summer.
11: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
12: Mula sa Republika
13: ng Pula at Bughaw.
14: Pula at Bughaw.
15: At nagniningning ng mga bituin at araw.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Presidential Broadcast Service.
18: Your station.
19: Your pride.
20: 87.5.
21: Ang Republika.
22: Republika.
23: Republika ni Juan.
24: 87.5.
25: Republika ni Juan.
26: Ate, kuya na nasa jeep, bayad muna bago umidlip.
27: Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-Juan 2-3.
28: Juan 2-3.
29: Juan 2-3.
30: Music for you and me.
31: Sa 87.5,
32: Republika ni Juan.

0: Republika ni Juan
1: sa 87.5.
0: 87.5. Ito ang kultura.
2: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
1: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Kinumpirma ng International Criminal Court ang arrest warrant para kay Senator Ronald De La Rosa. Kahit sa PNA, inalist ng ICC ang pagiging kompidensyal ng dokumento at opisyal itong itinuring na pampubliko noong May 11. Sinabi ni ICC spokesperson Orian Mayay sa text message sa reporters na ang arrest warrant laban sa senador ay inissue confidentially under seal ng pretrial chamber 1 ng ICC noong November 6, 2025. Ulat sa Inquirer, umapela ang senador sa Pangulo ng Protection na susunod sa legal na proseso. Anya, dapat dumaan sa legal na proseso sa lokal na korte para mabigyan siya ng pagkakataong ipagtanggol ang sarili sa harap ng korte sa Pilipinas. Balita overseas, naka-life support ang US-Iran ceasefire. Pahayag ni US President Donald Trump matapos tanggihan ng panukala ng Tehran. Ulat sa AP, gusto ni President Trump na mag-rollback ang Iran sa nuclear activities habang gusto naman ng Iran ng mas limitadong kasunduan na nagbubukas ng Strait of Hormuz at aalisin ng US blockade. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
3: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw,
1: taas noon nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
6: Republika.
0: 87.5.
6: Republika
0: ni Juan.
1: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
1: Your music.
0: Music for every Juan.
1: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
1: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
1: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Hold your breath. Make a wish. Now count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see.

0: pang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
1: Pabili po.
2: Oh, may tao sa tindahan.
0: Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
4: Juan 2-3.
5: Juan 2-3.
4: Music for you and me.
6: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Sa 87.5.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
3: Aww.
2: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
3: Aww.
2: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
1: ng Pula at Bughaw.
0: Pula at Bughaw.
1: At nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
1: Your pride.
0: 87.5.
1: Ang Republika.
0: Republika.
1: Republika ni Juan.
0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
2: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan!
4: Trabaho ka muna! Baka ma-Juan-2-3 ka!
0: Juan-2-3!
1: Juan-2-3!
0: Music for you and me!
1: Juan-2-3!
0: Sa 87.5,
1: Republika ni Juan!

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan.
6: Juan.
5: Kaalaman.
6: Kaalaman.
5: Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan.
6: Juan, kaalaman.
0: Dapat alam mo yan.
5: Juan, kaalaman.
4: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
7: Lagpas 4,600 na Grab at MoveIt drivers ang nakatanggap ng 5,000 cash assistance sa ilalim ng AICS program. Ulit ng PNAE, ito ay sa unang special payout sa San Juan at Taguig kahapon. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, halos 1.3 million drivers na sa bansa ang nakatanggap ng tulong sa ilalim ng programa. At pinapaalala sa mga drivers na ang special payouts ay gagawin in batches para mas maayos ang pamamahagi. Binisita ng Pangulo ang Medical City sa Ortigas para i-assess ang hospital services at expanded na benepisyo ng PhilHealth. Ulit ng PCO, binibigyan din ang pagsisikap ng administrasyon na palakasin ang access sa healthcare sa enhanced PhilHealth coverage. Kasama nito ang improved maternity care packages at outpatient emergency care coverage. Personal na nakita ng Pangulo kung paano nagbibigay ang PhilHealth-supported services sa mga pasyente. Tinignan din niya ang improvement sa access sa essential services, particular sa emergency care at maternal health. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: República.
0: República ni Juan.
1: República ni Juan.
2: 87.5.
3: Sa bawat pagsikat ng araw,
4: iwagayway ang pula at bughaw.
5: Nagniningning na mga bituin.
6: Ipagmalaki ang Republika natin.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ako si Juan.
11: Ako si Juan.
12: Ako si Juan.
13: Ikaw.
14: Ako.
15: Tayo.
14: Ang bawat Pilipino.
15: Every Juan.
16: Ako si Juan.
14: At ako ang boses mo.
3: Ang boses
14: ng ating Republika.
1: Republika.
14: Sa 87.5.
1: 87.5.
12: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
3: Bit-bit ang papel at ballpen.
14: Pati gitara ng tropa natin. Nakakabuo ng awitin.
3: Kaya gawing maabuluhan.
14: Habang nasa tambayan.
3: Malay mo,
14: sumikat yan. Tutok na
3: sa Kalye ni Juan.
14: Kalye ni Juan.
3: Sa 87.5, Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: For a first.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
0: Ito ang ating republika.
3: Republika.
0: Republika.
3: Ni Juan.
0: Ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Isang summer activity na masaya, lalo na kung kasama ang buong pamilya. Kaya make sure na nasa kondisyon ang sasakyan. Yung makina, preno, gulong, baterya, radiator, check mo yan para hindi magkaaberya sa daan. Ang init pa naman. Let's do this together. Para happy ang summer, kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan. Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa. Kalye ni Juan.
5: Kalye
4: ni Juan.
5: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: Bastos.
1: Ito ang republika ko. Republika mo. Republika natin.
2: Republika ni Juan.
3: Sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republika mo.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
8: Kultura ni Juan.
9: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters, at marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
7: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
10: Iniutos ni DILG Secretary John Vicremulla ang full mobilization ng police force para mahanap ang mga high-profile fugitives pati na mga personalities na saklaw ng Interpol notices. Sa PhilStar, inulat na hinaman ng kalihim ang PNP commanders nitong nakaraang command conference ng mas agresibong paghahanap sa negosyanteng si Charlie Ang, dating Police Rafael Dumlao III at dating Congressman Zal Dico. Ayon sa DILG, pinagtingnan ng PNP ang operational focus at coordination strategies kasama ang pagpapalawak na efforts lagpas ng borders ng bansa. Ulit ng RP1, nagpapatupad ng import ban ng DAE sa hayop at mga produktong maaring magdala ng foot and mouth disease na galing Greece. Inilabas ng DAE ang circular para dito matapos makumpirma ang kaso ng sakit sa mga alagang tupa sa Greece noong April 6. Bawal iangkat ang live swine, baka, untreated milk at skeletal muscle meat. Sinuspindi rin ng DAE ang paglabas ng sanitary at phytosanitary import clearances. Ako si Grace para sa One Balita.
3: One Balita.
4: One Balita.
3: Sa 87.5. We'll be right back.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw,
1: taas noo nating ang kinin,
0: ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
6: Republika
8: ni Juan.
0: Bit-bit ang isang gitara.
1: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
0: Habang nakatambay sa kanto
1: at nagkakantahan pati dayo.
0: Kaya tawagin na sila.
1: Papunta
0: sa tagpuan ng masa.
1: Dito sa ating tambayan.
0: Sa Kalye ni Juan.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.
8: Republika.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS receiver. PBS receiver.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
3: Huh?
2: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan. Sa 87.5.
3: Juan. Kaalaman. Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan. Juan, kaalaman.
4: Dapat alam mo yan.
3: Juan, kaalaman.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Tumaas ang domestic liquidity sa Pilipinas sa 12% noong March. Ulit sa PNA, yan ay ayon sa preliminary data ng Bangko Sentral. Ang domestic liquidity o ang tabuo ang supply ng pera sa loob ng bansa, kasama ang perang nasa mga bangko, perang umiikot, at mga financial assets na madaling gawing pera ay umabot sa 20.4 trillion noong Marso. Iniugna ito sa tuloy-tuloy na pag-expand ng loans ng non-financial private corporations at households. Inabiso ng Malacanang ang publiko na maging mapanuri sa gitna ng mga bulung-bulungan ng planong destabilization laban sa Pangulo. Sa PNA, sinabi ni Palace Press Officer Claire Casson na walang namamonitor ang mga otoridad na anumang aktibong destabilization. Nauna nang sinabi ng DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nananatiling professional at focused sa constitutional duties ang militar sa kabila ng political tensions. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning ng mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
12: Republika. Keep
11: Republika ni Juan.
13: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
11: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republikani Juan! Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republikani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republikani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock on the time machine. Sa Republikani Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. 87.5 Republika ni Juan.
1: Tubig! Tubig kayo dyan! Huwag masyado magbibilad sa arawan! Tubig kayo dyan! Importante ito sa ating katawan! Tubig! Pwedeng mahilo at manghina pag wala yan! Tubig kayo dyan!
0: Ngayong summer, always remember, water!
2: Let's do this together!
0: Para happy ang summer! Kasama ang 87.5 Republika ni Juan! Mula sa Republika
3: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station, your pride.
2: 87.5
0: Ang Republika.
6: Republika.
2: Republika ni Juan.
6: 87.5
2: Republika ni Juan.
7: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Ito ang Republika ko.
1: Ito ang aking Republika.
2: Ito ang ating Republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Ito ang kultura.
6: Kultura.
7: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan. Tuwing panahon ng summer, isa sa pinakapaboritong island paradise destinations ng mga bakasyonista ang Isla ng Boracay sa Aklan. Kilala ang isla sa mga white sand beaches at napabilang pa sa mga listahan ng world's top destinations ng iba't ibang pahayagan. Nagsimulang umusbong ang turismo sa Boracay noong 1970s. Pumatok din ito na budget destination para sa mga backpackers. Maraming mga resorts, hotels, restaurants, party venues, at souvenir shops ang matatagpuan sa isla. Perfect din ang Boracay para sa mga naghahanap ng breathtaking relaxation spot at all-out beach parties, lalo na tuwing panahon ng Labor Day. Makikita rin doon ang iba't ibang atraksyon gaya ng Willie's Rock, ang water sports strip ng Bulabog Beach, Puka Shell Beach, Mount Luho, Lugutan Mangrove Park, at iba pa. Hilig din ng mga turista roon ng island hopping tours, paraw sailing, scuba diving, windsurfing, at kite surfing. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
3: Kultura
4: ni Juan.
3: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
3: Narito na
4: ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: About 45 milliliters ng diesel ang ibebenta ng gobyerno sa mga bagong power providers sa off-grid areas hanggang August. Ibebenta sa 80 pesos per liter para makatulong masiguro ang matatag na supply ng kuryente sa missionary areas. Sa PNA, sinabi ng Energy Department, layo nitong palakasin ang energy resilience sa mga island provinces tulad ng Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Catanduanes, Masbate, Siquijor at iba pa. Tuloy ang enforcement actions ng DENR laban sa landfill operator Philippine Ecology Systems Corp. dahil sa di umano violations ng environmental laws at environmental compliance certificate conditions. Sa inquiry, sinabi ng ahensya sa kabilayan ng mga pag-improve ng mga conditions sa Navota Sanitary Landfill Facility. Ayon sa ahensya, ang responsibilidad ng rehabilitasyon ay nasa PhilEco dahil nag-commit sila dito sa ilalim ng environmental compliance certificate conditions. Ako si Grace para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning ng mga bituin at araw.
0: Taas noo natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
2: Republika.
0: 87.5.
7: Republika
0: ni Juan. Republika ni Juan. The best of the past.

0: more music. Your music. Music for everyone.
1: Don't you worry about the state of the nation.
0: 87.5 Republic 91.
2: Ngayong summer, dalawa ang siguradong iinit. Ang panahon at ang electric bill natin. Kaya bago pa tayo himatayin sa laki ng bayarin, heto ang isang summer tip sa pagtitipid ng kuryente.
0: Electric fan muna!
2: Huwag aircon agad! Kung kaya pa ng katawan mo, electric fan muna! Hindi kailangan gawing parang ref ang kwarto mo. Hindi ka naman ice cream. Tipid is the key para summer ay happy!
0: A reminder from your friendly neighborhood Juan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya!
2: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan.
0: Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan,
3: ang Facebook page nating mga Pilipino.
0: Kita kits!
4: Back to the

0: ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan!
4: Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera. Hindi ka action star. Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station. Your pride. 87.5. Ang Republika.
5: Republika.
0: Republika ni Juan.
5: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: República ni Juan.
1: 87.5.
0: Juan, kaalaman.
2: Kaalaman.
0: Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan. Juan, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: Juan, kaalaman.
3: Welcome back, back in time.
4: The Time Machine.
3: Tugtugan ng nakaraan.
4: Music of the past.
3: On The Time Machine.
4: Dance.
3: Republika ni Juan. The Time Machine.
5: The Time Machine.
4: The 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: sa bawat pagsikat ng araw.
1: Iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin.
3: Ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Every Juan.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
11: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
13: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Ngayong summer, mapupuno ang mga pasyalan.
3: Theme parks, resorts, malls, hotels.
2: Sure yan! Kaya wag nating kakaligtaan na ang mga anak ay bantayan. Baka masyado ka nang nag-e-enjoy dyan.
1: Let's do this together.
2: Para happy ang summer.
1: Kasama ang 87.5 Republika ni Juan.
4: Mula sa Republika
1: ng pula at bughaw.
4: Pula at bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
1: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
4: Republika.
1: Republika ni Juan.
4: 87.5.
1: Republika ni Juan.
5: Matutulog ka na ba?
6: Eto, nakahiga na.
5: Dream about me.
6: Ayoko bangungutin.
5: Ouch naman.
6: Joke lang. I love you.
5: I love you more.
7: Uy, kinilig.
8: Wonderful tonight.
9: Wonderful tonight.
8: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang ating republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Kung gusto mo ng pampatanggal ng uhaw tuwing mainit ang panahon, maaaring yung pambansang dessert ang hanap mo. Ang halo-halo. Hinango ang halo-halo sa kakigori, isang Japanese dessert na dinala ng mga Hapones sa Pilipinas noong panahon ng Amerikano. Karaniwang isinasangkap sa bawat baso ng halo-halo ang yelo, gatas at asukal. Kasama ang iba pang ingredients gaya ng ube, beans, sago, gulaman, pinipig, leche flan, taro, makapuno, langka at iba pa. Talaga namang pinag-collab ang iba't ibang paboritong mga pampatamis ni Juan, di ba? San ka man mapunta, sa kalye, restaurant, karinderya, cafe o hotel, palaging hanap-hanap natin ang suwak sa budget pero sulit na pampalamig na halo-halo. Sikat na sikat din ito sa labas ng Pinas. Umani ito ng pagkilala mula sa mga pahayagan at magazine at na-feature pa sa mga food shows sa ibang bansa. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
6: Kultura
4: ni Juan.
7: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
6: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Republika
0: ni Juan.
9: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang. Ako ang bahala.
10: Let's make it wonderful tonight.
0: Wonderful. Wonderful tonight.
9: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: Ikaw ang ulat huli,
0: more music.
1: Kahit yung alaman mo.
0: Your music.

0: 92.5 Republican One.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan. Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
0: Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Mula sa republika ng pula at bughaw.
5: Pula at bughaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride. 87.5. Ang republika.
5: Republika.
4: Republika ni Juan.
5: 87.5.
4: Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it
5: wonderful tonight.
4: Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
4: Sa 87.5.
5: 87.5.

0: 87.5.
1: República ni Juan.
0: República ni Juan.
1: 87.5.
2: Juan, kaalaman.
3: Kaalaman.
2: Alam mo ba, noong May 12, 1962, isang proklamasyon ang inanunsyo ni Pangulong Diosdado Macapagal. At ito ang baguhin ang petsa ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Mula July 4 ay ginawa na itong June 12. Ito ay upang parangalan ang araw na mismong ipinaglaban at idiniklara ng mga Pilipino ang kalayaan noong 1898. Nangyari yan noong May 12, 1962. Isang makasaysayang desisyon para sa tunay na diwa ng kasarinlan.
1: Juan, kaalaman.
3: Dapat alam mo yan.
1: Juan, kaalaman.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
4: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
4: Wonderful tonight!
1: Wonderful!
4: Wonderful tonight! Sa 87.5!

0: At bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang republika natin.
3: Ito ang republika ko.
4: Ito ang republika ko.
5: Ito ang aking republika.
6: Ito ang aking republika.
7: Ito ang ating republika.
0: Ang tinig ng ating republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan!
0: Republika ni Juan! The best of the past.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Hula at Bughaw.
1: At naglining-ning ng mga pituin at araw.
2: Taas noon nating angkinin.
0: Ipagmalaki ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
0: Tinig sa kabahayan.
1: More music.
0: Tinig sa sasakyan.
1: Your music.
0: Tinig ng sambayanan.
1: Music for everyone.
0: Every Huwan.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
2: Wag na!
1: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
2: Like and share!
1: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
3: Gising na kaibigan ko!
1: Gisingin ang katabing humihiling.
0: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic 91.
1: Uy, pare-pare, si Juan, di ba nagsiklib yan?
2: Abay, oo nga, no? Eh, bakit nangitim?
3: Yung clinic kasi nasa probinsya namin, katabi ng dagat.
0: Di na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Papayagan ka naman ng boss mo.
0: Di ba, ma'am, sir?
4: Whatever.
5: Let's do this together.
0: Para happy ang summer. Kasama ang 87.5 Republika ni Juan. Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
6: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin ng araw.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
7: Your pride.
0: 87.5.
7: Ang Republika.
0: Republika.
7: Republika ni Juan.
0: 87.5.
7: Republika ni Juan.
9: Good morning!
0: Kasabay ng araw na pumapanik
3: at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
7: Our music, our pride.
0: Juan Republic.
3: Sa republika nating mga Juan.
0: 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Juan.
1: Juan.
2: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
3: Juan Balita. Mula sa Republika ni Juan.
4: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
3: Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, limang senador ang naghain ng resolusyon na nag-aapela kay Senator Ronald De La Rosa na kusang sumuko sa mga otoridad. Ito ay pirmado ni na dating Senate President Vicente Soto III, mga Senador Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Wisna Ontiveros. Sa resolusyon, binigyan din na walang sino man kabilang ang mga opisyal ng gobyerno ang dapat na nakakahigit sa batas. Ayon sa resolusyon, ang usaping pananagutan sa ilalim ng batas kabilang ang crimes against humanity ay dapat susubahin ng mga korte at hindi ng Senado. Pinagtitibay ng resolusyon ang suporta ng Senado sa rule of law, constitutional accountability at pantay na pagpapatupad ng batas sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Ang low-pressure area na dati si Caloy ay nasa 495 kilometers east ng Virac, Catanduanes, habang meron pa rin isang low-pressure area ang namataan higit 1,000 kilometers sa labas ng PAR. Ito ay malapit sa Mindanao at hindi pa makakaapekto sa bansa. Ang buong bansa naman kasama ang Metro Manila ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 26.3 degrees at 36.7 degrees Celsius. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
3: Juan Balita.
2: Sa 87.5.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: na mga bituin at araw.
1: Taas noo natin ang kinin.
0: Ipapagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
6: Republika ni Juan.
8: Republika ni Juan.
9: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga,
7: sabayan ng sarili nating musika.
1: Dahil tayong mga Pilipino,
7: likas na mga aawit at musikero.
1: Kaya para sa musika ni Juan,
7: Matic,
1: dito na yan sa Juan Republic.
8: Juan Republic. Our music, our pride.
1: Juan Republic.
7: Sa republika nating mga Juan.
8: 87.5.
7: Republika ni Juan.

0: your music. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapi. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
1: Ha?
0: Kung may kaibigan kang laging,
2: pre, sabay na ako ha.
0: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
2: Nako,
0: oras na para sabihing,
2: ambag muna bago sakay.
0: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
3: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
3: Your station.
4: Your pride.
3: 87.5.
0: Ang Republika.
3: Republika.
0: Republika ni Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.
5: Tuloy pa rin ang awit ng buhay.
0: Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
3: Our music,
4: our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
3: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan. Ito ang kultura.
5: Kultura.
6: Kultura natin.
4: Kultura ni Juan.
7: Narating mo na ba ang atraksyong binansagang 8 Wonders of the World at naka-imprenta pa sa 20 peso bill? Yan ang Banawe Rice Terraces sa Ifugao. Binuo ito ng mga ninunong igorot noong nakalipas na 2,000 taon. May taas na 1,500 meters above sea level ang hagdan-hagdang palayan at mayroong epektibong sistema ng irigasyon at flood control bukod sa main terraces sa Banawe Poblasyon. Dinarayo rin ng mga turista ang iba pang rice terraces sa Ifugao. Kabilang rito yung mga rice terraces sa Batad, Pangaan, Hungduan, Mayoyao at Nagakadan na parehong nasa UNESCO World Heritage List. Sumasalamin sa pagkamaparaan at pagkamalikhain ng mga magsasakang Pinoy ang Banawe Rice Terraces. Kaya isa ito sa mga pinakapaboritong tourist spots sa Pilipinas para sa mga lokal at banyaga. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
4: Kultura ni Juan.
8: Juan Balita
4: mula sa Republika ni Juan.
8: Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
9: Ang isa sa mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay umaasang maibibigay sa kanila ng Supreme Court ang Temporary Restraining Order o TRO laban sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sa ulat ng RP1, sinabi ni Attorney Israelito Turion, mahalagang mailabas agad ang TRO para maipsan ang tensyon sa sitwasyon. Ani Turion, kung maigagawad ng TRO ay mapipigilan ng mga law enforcers sa kanilang pagtatangka sa pag-aaresto kay De La Rosa. Sa iba namang balita, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., paitangin ng gobyerno ang koordinasyon ng mga ahensya at pamahalaan upang masiguro na ang mga programa ito ay tunay na may sasagawa at mararamdaman ng taong bayan. Sa ulat ng RP1, sa ilalim ng Uplift Program o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Committee, umaasang matututukan ang mas mabilis at organisadong pagtugon ng gobyerno sa energy emergency ng bansa. Sa programa, tinatalakay na ang pagpapalawak ng Fuel Subsidy Program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng transport service. Kabilang dito ang 10 pesos per liter discount sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
8: Juan Balita.
4: Sa 87.5.